Whatever na funga dalin don jojo ai dia ka tamba ka mbwa ka kap ajinga ba ko bu go is a bora ka chirira pa matapi pai pai you boats wainza wili ya bana ba ka baida mkolo mukolo ya dalin don jojo ba funga kupi

Siwele ushashani ye umfula ushashani. Sesiyadinga ke izinyanga ke lapha ushasha ke ushashe uyamthola ke lapha ngase Plumtree kanti usuka lapha kwele Zimbabwe angene kwele Botswana ke ngapha ngase Botswana awu umkhulu kakhulu lomfula awu abawubiza ushashe ushashe river. So babekhuluma ke laphayani ukuthi hhayi ke bahambe baze bawele ngisho umfula ushashe ke bedinga izinyanga.

0: Dios.
1: Tiganga, se va cool, tiganga, se va coco, ngakutheni bakomoyo, ngakutheni bakothe wakuvumakala ndakosayi bakithi, omageza ngochaqo, tiganga, le bantu abadala.
0: Kubalothizeni kuzingane isinde.